0: Hai Nsomba na zvinabuda musinyanza. Purutanani. Gura zvakurya musimbuto samushe pagudzipo leka kurya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhosa yako. Mbuto inaonera zvankhosa mulemerero watukuru ndi nkhosa.
1: Ingana mbuto inonera ngimabasa ezvotongo muprovinsia yemanyika. Anadoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
2: Kana wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Chamene kona mpurutana tukwera kuti mugwatsino alo.
1: Hala.
0: Munotamba here?
1: Hatina ndiyamwe mpitiri.
0: Padoko nepadoko. Tiri kubhuya nani?
1: Tiri kubhuya na Filipi mwana wakagaravo.
0: Filipi mwana ani?
1: Wagaravo kumutindiri.
0: Wagaravo kumutindiri.
1: Ee.
0: Zvakanaka tipei ngoma yamuda kupurutana?
1: Apo mungaji zanyu John Chibadura.
0: John Chibadura?
1: Mungu ana chakanaka.
0: Munhu ana chakanaka.
1: Iya.
0: Ngei masanangura ngoma iyi.
1: Mundu ndakumita chakanaka.